Kuna tare da sashen Hausa na TRT Muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Masu sauraro, barkanku dai. Kuna tare da mu a daidai wannan lokaci kuma a wannan rana ta Laraba, 1 ga watan Yulin shekarar 2026 miladiya. Ga labaran yau, amma da farko ga kanun su. Shugaba Erdogan ya soki Isra'ila game da gangamin bata suna da karairayi kan Turkiye. Shugaban hukumar leken asirin Turkiye ya gana da takwaransa na Masar a Ankara. Mataimakin shugaban Amurka ya ce musan Iran game da tattaunawar Doha wata dabarar tattaunawa ta Farisa ce. Tawagar Hamas ta tafi Alkahira domin tattaunawa kan aiwatar da yarjejeniyar Gaza. Har-haren sama na Isra'ila sun kashe Falasɗinawa uku a Gaza, ciki har da yaro a kudancin Almawasi. Pakistan ta yi wa Indiya gargaɗi kan amfani da ruwa a matsayin makami yayin da jami'ai suka ba da rahoton raguwar kwararar ruwan kogin Chenab. Majalisar Ɗinkin Duniya ta yi gargaɗin cewa cutar Ebola na iya jefa kusan mutane miliyan ɗaya cikin talauci a Jamhuriyar Demokuraɗiyyar Congo. Binciken shekaru 6 ya nuna cewa kusan mutane 80,000 ‘yan ta’adda suka kashe a Najeriya. Ga cikakkun labaran tare da ni Yasmin Ahmad. Karairayi a kan Turkiyya da ɓata suna ƙoƙarin Isra'ila ne na ɓoye dabbancinta a Gaza, kamar yadda shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya bayyana. Da yake jawabi ga manema labarai bayan zaman majalisar ministoci a Ankara a ranar Talata, Erdogan ya ce ba ma mayar da hankali kan karairayi da ɓata sunan da ake yi wa ƙasarmu daga mai kisan kai da za ta zubar da jinin mutane 75,000 da ba su ji ba, ba su gani ba a Gaza, yawancinsu ƙananan yara da mata. Shugaban na Turkiyya ya bayyana zarge-zargen da ake yi wa Ankara a matsayin ƙoƙarin karkatar da hankulan mutane da gangan, inda yake ishara ga tarihin Turkiyya na ba da mafaka ga waɗanda ke tserewa cin zarafi.

Shin kungiyar kasashe hudu ta Alkahira na rikidewa zuwa yunkurin kafa wani sabon tsarin yanki daga Libya zuwa Sudan? Taron na hudu da ministocin harkokin wajen Turki, Masar, Saudiya da Pakistan suka gudanar a ranar 21 ga watan Yunin shekarar 2026 a Alkahira, a farko-farko yana iya bayyana a matsayin wata dandalin shawarwari ta diflomasiya da ke da nufin nazarin yadda za a aiwatar da yarjejeniyar da aka cimma tsakanin Amurka da Iran. Sai dai idan aka yi la'akari da kalaman siyasa da batutuwan da aka tattauna, taron yana nuna alamun wani yunkuri mafi faɗi na kafa sabon tsari a yankin. Musamman ma kalaman ministan harkokin wajen Turki, Hakan Fidan, da ya ce, ba tare da an tilasta mana wata manufa daga waje ba, mu da kanmu za mu samar da wata manufa ta haɗin gwiwa. Suna nuna cewa ƙasashen yanki da matsakaitan ƙasashe masu ƙarfi sun fara ɗaukar nauyin warware matsalolin yankin da kansu. Kodayake yana da wuri a ce wannan tsari zai rikide zuwa wata ƙawancen tsaro ta hukuma a ɗan gajeren lokaci, yadda ake gudanar da tarukan akai-akai a watannin baya, da kuma yadda ake tattauna rikice-rikicen yankin a cikinsu na nuna yiwuwar samuwar wani sabon ginshiƙin diflomasiya a gabas ta tsakiya, yankin Bahar Maliya da kuma arewaci da gabashin Afirka. Za mu gabatar da bayanan nazarin Dr. Kandaveji Olu, masanin harkokin arewacin Afirka, a kan batun. Ɗaya daga cikin abubuwan da suka fi ɗaukar hankali a taron Alkahira shine yadda aka wuce batun Iran kaɗai, aka kuma tattauna Libya, gabashin Bahar Rum da sauran batutuwan yanki da suka shafi Afirka. Wannan yana nuna cewa ba wani dandali na wucin gadi da ke mayar da hankali ga gudanar da rikice-rikice kawai ba ne. An tsara shi ne a matsayin wata kafar daidaita siyasa da za ta tattauna muhimman ginshiƙan tsarin tsaro na yanki bayan yaƙe-yaƙe. Haƙiƙa, idan aka yi la'akari da yadda dangantaka tsakanin Turki da Masar ta samu gyara a 'yan shekarun baya, da manufofin Saudiya na rage tashin hankali a yankin, da kuma rawar da Pakistan ta taka wajen sauƙaƙa yarjejeniyar Amurka da Iran, za a ga cewa ikon ƙasashen hudun na iya yin aiki tare yana ƙaruwa a hankali. A wannan yanayi, Libya na daga cikin rikice-rikicen farko da wannan tsari zai iya yin tasiri a kansu. Kodayake Turki da Masar sun daɗe suna goyon bayan ɓangarori daban-daban na siyasa da soja a Libya, ƙarin hulɗar diflomasiya da aka samu a baya-bayan nan ya ba da damar gina dangantaka mai daidaito da masu ruwa da tsaki a Tarablus da Benghazi. Idan aka ƙara da ƙarfin kuɗi da tasirin Saudiya a yankin, akwai yiwuwar wannan tsarin shawarwari da ke da hedikwata a Alkahira ya taka rawa wajen dawo da batun zaɓe, sake fasalin ɓangaren tsaro da kuma haɗa cibiyoyin tattalin arzikin Libya. Musamman ma kasancewar wakilan Amurka sun halarci taron Libya na baya-bayan nan yana nuna cewa wannan tsari ba zai kasance mai takara da ƙasashen yamma ba, sai dai wata ƙafar diflomasiya da za ta iya cike wasu giɓin da suke da shi. Sudan kuwa na ɗaya daga cikin rikice-rikicen da wannan tsari zai iya ba muhimmanci sosai a nan gaba kusa. Yayin da yaƙin Sudan ya shiga shekara ta uku, ana ƙara sukar yadda wasu yunƙurin ƙasa da ƙasa suka fara nesanta kansu daga gaskiyar da ke faruwa a filin daga. Sai dai Turki, Masar da Saudiya suna daga cikin ƙasashen da ke da damar hulɗa da rundunonin sojojin Sudan da kuma wasu muhimman 'yan siyasar Sudan. Idan aka ƙara da yadda Pakistan ta ƙara bayyana a fagen diflomasiyya a baya-bayan nan, akwai yiwuwar ƙungiyar Alkahira ta hudu ta samar da wani dandali na yanki da zai taimaka wajen cike giɓin da tsare-tsaren Addis Ababa ko Berlin suka bari, ko da kuwa ba zai maye gurbinsu gaba ɗaya ba. Musamman ma dangantakar da Masar ke da ita da rundunar sojojin Sudan, ƙwarewar Saudi

Ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turki. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.